mi bandana ya no, ya mío, oh guwa, weni. Ekura tu ni atu ni atu biminia, ekura tu atu atu atu. Afeni oku sani sa, ora Jesus Christo no guai. Ah, ochira me. Na mi yari ito mi swatse ah. Na Jesus na you put it in our way ah.

Bible chapter wa katle fala fifu onise. Asori dan we mi dida kubepu na mi dina sa katle. Wa katle nese unim fiedu duwa.

0: ọdín bọ̀ ọjà ni a o tu wo ni a o nu to bi ẹja nu abure mo aya ti ẹja na papa wati na me back sama enya akọ bi na ye di ẹna enya akọ bi na ye akọ mu ha ye nkom ye kanya mi asem ye to na me ho nyom tidi ben fa na sa akọ bi keke ẹna ha ti bon gete aka tra wo Jesus enya akọ bi na ye di ni me ye hu ẹna ye ni me yate
1: What's up, run a fire? And tell what's up, me put some run a fire.

mi wo e pa ba wa pa bo muta sani da swang na ba samo di pa nyana dia dra ba ma ni da so e kama no do sha mu akon fo mami e be su bi mate yan ko mo